아 Kena tortan chi tangardo nga laki nga sani bi nyiwa yu, nga sani bi tangbo yu sin yisun da yindu. Ani chik bi nyiwa yin long sumle suna namido ayi tangbo tanga yamari. Bi nyiwa yi, bi tangbo yinba na long nyi chi suna na ayi tangbo na hatuwa yori. Kar sani bi tangbo di dhugi gila rizik sunza, ayi tangbo di dhugi sunza, dhugi na dhugi li dhudu yan dix loti tong yori. Bi nyiwa di songzhe sunza, songzhe na ayi tangbo dhugi li dhudu. Ani ya loti dikchi to yore. Chetan chik lo nyi imba ching lo sum imba ya tori dandu lo zayi tos chik yore la. Dine ee da bi da tuzu ya tori dandu ya lo zayi di kare sin dandu to shu di na lo chuk ju ri sum budu ya ge yore es. Lo chuk ju ri sum la le su na na ya tori dandu ya kirang ki chik kuga me kya wen kya la ki dike yuwe meng shi gan ya ya sugu ya gu yuwa. Nengu yungu nganzu nishu chenpo sum ki chetay gyug lönbarwa, nishu chenpo stas, gyagat hanyina sanli chir sikirwa, sanli, sanli sinita jidan chana nganzu jik duba langala ya daya chetin dulin chiyaga dinde susu daya dike nyoba yagu yuwa ta, dinali ya daya di mik da tuzu gangu chui di yorwa, dina ina chenshi ki nyoba yagu yuwa, chenshi sinita kera timchuyuki chunda chita je dinali ya jik jik chuishi ngombo yinba tamawa yinba dinde jili ya gurda suri kiwane di kharraya sido yane di yina anzu lamgyu dili ya tuju tundu yam yana tuju rungbu dinde nigalo ki nali ya murakaka chukumari siya chigi kaktungu chunda nali ya re slevini kiran chenshi di tundi ya warwa chetan chenshi ki nubi yo sumbadi yina kiran yina jik darshi jaya o danya chachin dinde shi tundu dungu murati jik logda dinde shi chesu logda yel chesu ane yunla chesu ane nga jik partaati shaa kukudu dhinjaa ki ngaa jibloo mordatim ngani khachoo chungjaa wengjaa gyokzaa chundi nyechenshi chukku yuzaa an dungu mordatim khachoo kukudu paa yundu an nye chirindi yaa thombataa nye darshi chaya uruwa an darshi chaya ku nubi yaa ku yuwa darshi thangbuti karsini mordi shuk chaa kukku yuwa nima di ina dhinjaa ka partaa yaa ku shaa kukku yuwa sumba di ina an dungu langgo ki tiglam jeba jeba deche susu nāngwā kōchū lī chūnzī kārī chēgō yīmē dīndrē kī jīg dārshī chēyā lā sōkpa dīndrē anā gāngbā tī yā nā nūm tī lō chē lōkshū kī shūkdā nā mā chā gōrē anā gāngbā tī nūm lō nā sī tī nā tsū pē chē khorgā kā lā tsū kē chē chē chē chē gōrē sē ārā chē anā mā chē chē chē mā khorgā tī tūk tī chē nēm chē shūkdā sī chā nā kāmī rō sī sō tā tū sō gā ngā Sushu Gojo Chebruwa. Chetan dike cheshi sumbu nyubu chebu sumbu shegir. Da lo ya li du lakili mangchaga sanli chari shegir nyushu chebu sumbu chudai yikzeri da. Bo dike jik shedu lo ya lengyo li ya shena kunyi sorchi tungo tori shego ya yomari. Kiran chugo danchi namgyunen nawa yoda namgyunen shijil tona tikzo yuna di le lau lau re. Chetan di yindu di kakus ki mare. Chetan ganzu jik na yinu chukwa tanga dili nyamnyu yore, nyi na yinu sheja yore, sum na yinu ganzu jik choba nguwa na liya. Da chetin mungu chi ganzu jizo sinanta, jirka jimjuka jiva sinanta, timinga lang nguwa sinanta, dinti gani ganzu thong shimbari la, pina chanda di tsui sewa shibji, nguwa sewa tewa shibji dingo warab. Chetan chetan shina ganzu chanda di yinu gigab rane khara kumbha ngaya cheshi she yore. Chandasada jingne kharsana, ngonsa tyobu zuyida siya yore. Da jik, anzu gyagatanyina jadon biyabzi sikirwa, chandada jimzui nyendoga chandada dingi ina dha, misunbe totamu chandada nyendoga chandada ina dha. Dine jimzui gu lokta lo mawa jengu siyabu siya chandada dingi ina dha. Dine ngaranzu jik chandada ra, jindriki jikda, gyokzai chunzi gu chandada rwa, kak ka ma chokwa chandada sopo, dine ka iya da yunla kyu, kyo cho ma cho ko chunda sin yinom. Dine yinu chundi ki chunda sin yinom. Da tuzo kanga chunda chenpo shi rik diga dine jimjui nyendogwa lakde, guandogwa lakde chunda sin yin sop. Da tuzo kanga manzo jingne yinu zewaang totami nali ya munzi nangyuri chimluki. Zewaang totami nali munzi nangyuri. Nyi na yinu.

No, sendalinge pacham dia ina ngan sui kyong in tibri toli na sendo ji ge yin na chiting kandes ku na ure sti na sam. Ge zi kiran ge ngan sui chiti toli na chiting ku go gong bi na kiran ge tindian to na ina CDB, gishan chan ching CDB, nyang punya sip di tuku na jay na tega ina chiting ku ya yori. Ge zi kiran tiling kile jay na su na jay na kiran ge sendo we sung shi yu ba cha sa na kiran ge tega ngan sui kyong in tibri toli na sibisi me ming duen jay na sung shi rugu su ya yori la.

lo kumi dia yin kumi yin ben sa la ge da nan be pa ma chen lo si be song se di che che su be ki dan ke to le be ngan sen ge zwa su yin la long ti ji na qiu yin di bi to lin na lan tian bai yun si be sen lo kong ke na zo yong ba shou de li kan zhe la ge da nan be mi qi This is the same thing.

Nong pancam ni ina jadi thoni ina ribun sebe seno kongke ina jispa sangki lezen zogyo nan ken gilan kamsa. Sebe kama pinzo la geta nanbe sim gimi chu sebe songse di. Jogu shu ne ina tangto niang puni lezen zogyo nan ken gilan yong ina pyu ne. Nida tong sim jobyo me jishi mi du shu yin. Chep jidu ina namo ki ula nam lingge yong ina pyu an yin siti nan sa la. Toche na shu yin. Ina le kitan ge jogu nanbe kama pinzo la geta nanbe sim gimi chu sebe songse di. Anzo lo zi nami do che za ina kitan ge tante che di sebe songse tang tang nan si. Jogi che di sebe songse di ge ina tolebe ngan sen ro na la.

Lo, pasam ni ayin ngan tsu kyung indi bi toli na tsu si bi sen do kong kei na, nye be le chen di na ju di li nyen son, kwa zu ne tan na pa do nyen che de bi yin, ke lan ki lan li na to che nan shu yin gu le ka son si di nan sa, di ni na hui gu de ren bu yi di ni hui liu le si bi sen do kong kei na, ke yan ji su la gu le ka son, le ma wun lo de na li na ki lan nyen da to sim jo yon be men di shu yin si di nan sa, to che nan, lo, sen do ling ge sam di a le du yin na, ti ling ki yan ji su ne zum di tan zo kyung su bi ri si pasang ki le chen cha zang lo pi u ca bi yin na, le chen ki tu ju ki kin be yin na, ti ne ji di toli na sen do mang ta ji ge che di yin na, nyen ju shu to man su che zang yin na ling ge ki go si na ro na la, ngan zo che me le chen na yang ge chen yon,

0: You know, long ju zon bei yang bu che ba sok, tak tang tuen jin chun xing, je bu ka bu kyu bei sang bu mun si tang, lek bei tam konar ma wa che ba si yin no.
1: Kong to yin na, je ga ki ming ki drup tsu tang, je she go ki si jam min yung wa si, kya chi senpa po nam la yu ju rak sam si nang song we, ti yu rim nang, je ga she go, we la tong me si chik di, cha si be mun si ju gu gu yu ba cha, tao na, tong me si chik di, kang cha she gu gu yu, chi na. Shamla ngan zu jinje loma losang dunde ne, tenge ki nyalam tu, jega ki tongme shi zi tabdi shi bukyu inbe, tenge ne tuk zhubi ngang ne senang yuba shu.
2: La kya lo, la kya lo, gigi so so, la kya lo. Zha shi zong sewe temze, tam sang zong sewe temze, tiri namla kama sangwe temze, sala loda sangwe temze, temze ki tangbo kanki zay la chinbe, senpa kanle kawe temze, kanka puti la kyuwa mebe temze yue shibe la ha ha. Temze ki nipa chaki zay la chinbe, kuse chale tembe temze, chama muti la kyuwa mebe temze, temze ki sumba chume shung la chinbe, miku chule ringwe temze, chunga puti la kyunche mebe temze yue shibe la ha ha.
0: Kong tu lo ma lo san tun de ne je gar ki tong me si si pe ya bu sung nang sung. Nian jang shu tu tang lo sar ki gap su je gar chep ba tu nyung yu. Gap ti du je gar chep kien ti tong la je ba si kyun duk be di la xie ba kip gyu yu tam.
1: Yori yori, je ba ki xie ba di ngan zu zin zhe lo ma lo san tun de tang ge sa din da ki ya bu shira shi yu da.
3: La o na, je gar nye bumbar je be je ba di la xie ba kip gyu chung na, tui ba bu gyu chung na.

0: Konam chom sigi sila kelado kawe le kaleni da manuke chashini da chanjo ngai so langu thongma taru cho shema tangwi la nga lagi ritsitsi ta nini ni tani da lo ni lo tu chaka ma jana pheki heba ko ni tutu tam shema tam di yuzi hita patke chaka ma nyo ne nying na ke cha chamban cho ta ngan jala ma samlo kap cho chikpo ma chori mori sari heba cho ngari kori
1: heba pe ne le sa po se gado pheki shema tam de nak bu do min do cho ta nge ge da ruan
2: Drop the one and Yambutu. In a lad, dinner lad, six to boom, mambushi dupe. Near dinner tea, cushion, maybe now one stretch to. Take a jayina.
0: Tagarada, look out, Jude, tenzun and dula. Tuba bugles are, two chick tongue. Mambi, tangles are, mambi, sursa, suji, chebe, tick, jamina, so you. Tareki rob tiang chua ngui ji nang du xie cik du chung ne tanga xi yin be te nang cik zup zan tang chok bu tong we che ju te yor da.
3: Pe ti luka ki gya zu xi yin ba ma se dan bi kuma xi yang yin si su yu. Du gun chua nang ge cha ji ne la ki we dan bi ji dun tum na wane nye bu duk be ku mu re war. Chokpo chung chung chui, rang nye ki tabi mang zam lok chung chi gyu rawa shu.
4: Siamla, ngan chu lu rim chukbe, zinzi nye be lo ma tanzi zho ma tang. Tanzi se chui nye ne, chokpo chung chung chui, nye lam tu, gyung kui tanbi si bu gyu inbe, yin wang me ba, se nang yu ba shu.
3: Gui mi xin, yun den pe mi ri, den ma xin, se xin tong ba ri.
5: Gui be le la dok te me, zhe we nye ma chi te me.
3: Kya rin nam khan mi lang bar, chi dong ni ma shir ta me.
5: Kale kya wei gyab, long ju siru tang.
3: Gyak zun kya jay cho cho, na ki san bai zhub chi.
5: Gyak zun bun ki xie, nye ba yuk la ge.
3: Ki nan nam ke cha yang khor, dong nan rang ki pu yang chu.
5: Ki bu tu la ki ma chor na, du bu gwa la yung tu cha wa yin.
3: Ki bu rang ki ma che na, du bu mi dong yin yu.
5: Ju mu xi tang ma che na, nga mu tam jie jang jang yin.
3: Ka xio na chi ting chi te mi, lam no na chi lo chi se mi.
5: Ka dian cik la ma ne na, ge ma yin yang yi ma chi.
3: Ka sang na kho di, lam ni na zho di.
5: Ka de bu mi ben bu ri, lak de bu mi yok bu ri.
3: Kong ju yang la sa, dong ya ji la shu.
5: Ke be xie yun no la zi, len be xin yun no la.

0: Komji ma bu lingxi mi kor, chuting ma sa gya tsu mi yong.
1: Kwe jen tok la tsim chup, rebe tok la lhenpa.
0: Jin no mi lak la sin, tam tu mi nawar sin.
1: Chok bu lu tu kwe xin lu, chan pe lu tu ngu xin lu.
0: Gama tak tu zung ma dun, chwe ma tak tu xin ma du.
1: Gewe gang la duk zi, muki gang la dalak.
2: Chok si kawe rawe kowe xin kham di ni. Nghe tsu jie ba rui bè sa tui zu gen, pe yu pen zhong yin, pe la ne shu tak jen mang bu yu la, me bu shu xia pu yi di yang, na mang pu sum chok bè rin ne si yin bè, pe mi rik la yang, lo ga shung chang tang, si chi ki chuk bè mi rik si gyang ri, jie chang me tui bè te bong jeng xin yu. Siam la ku mu tang, zhu mu la tsu, chi mi yu jun jie sum ne, wang bu nga sok su pong ki chup che si chik tang. Sa jie si ci, quen jie so ki si ci ka jik bu gu yin bè, sen nang yu ba xiu. Nye wang bu nga so su pong ki chup jie si ci xie gi yin, su bu gu su go la u, ming la jian tang na la xiang, ka la xie tang so la cim, na la nian jo xer, chu dor xie chu jie la jak. Jebar uje jiwu la, uji xie tang zha la ni, uja ulu xie su chang. Ge la gu tang jingba la, gu jing xie cha lakbar chang. Bungbar cha bung bu mu ni, xie bu xie bu xie bar cha. Gangbar xie tang geng ti la, xie ti xie cha zu mur ni. Chak zu xie zu ni su ye, xie mur chak sen xie xie ni. Dong la xie tang xie re tang, xie kim xie re la sok jo. Jamba xie jam kurtsu la, xie cu xie cu xie su cha. Mikbu miksi miki la, jenbu jensi jengi ser. Mikba jenji mikri la, jenje xie su du. Miki jika jenji ser, ongma xie li okchum la, xie chum xie cha marar ni, xie ra xie gen xie su cha. Chubar su chu kebar ni, kukye ji cha kebar la. Kudu sirshin gublan ni, xiangbob ji su cha.
3: Nye sa jie gorki si chi xie gi yin, sama tang nin kalak la. Sui chi xie la jie sirshin, zambar sui si ba la ni, sui wa jik si ji su cha. Che rik la sui cha tang, su ma nga mo gofi so, che chak sui sui nga ma la, sui cha xie su jor. Mar tang, xia tang, xio tang, cok. Su su nga mar su jia wei, su mar su zhum su su tang, su chok si to bo. Chu la chep tang chang la ni, chung tang che chang si sui xing. Chang gui yang na gui dian la, chung gui si dian si su cha. Ka dok la ni si dok tang, ka se ni la si zho si. Tang an kue si sa la, si tang zhum tang si su zha. Sa che chi tang ru bar ni, si ru si sui xing.

zo re re la chi zhong mangpo re. O tso zo le na ta na nga mo lo chongpa ya na teng rab ki tene zeng gyur jimbaq zi. La sok bi kin tene li yo mar go la. Nga me na nga mo kin zhuri tso zo sa to za li ki bari. Na na zhe to sa zang nyam ga xin cha. Zo ta tante ki pen yong sam jima jawo re. Tso zo le ta wixio re. Tse xin tu ta zi xing men da. Teng zang ki tene zeng gyur ki luyun ra ma ra yang yo mar go. O te me du te de kog ta man shan na man. Se shan na se. Ta tante cho tu chur ba xin kin tu. Ta ngan zu ki. Sākwārdhū tāne tōgāngi tāne pōmatsūki samānti nā tā yuñdu dēntum nā tē hālībīki tā pāndō tāne uri īsinti. Ngā yāng tāngzāngi tā pīchir āng nē tānda sō lā dzēlū tā tāne līgi līgi sō nā yāng tīgli tā xor yōng tāne yōng mēsī bā tāne maribā. O tē yīndu nda sō kāng lā tā pānglāng kāndē shī gu yōmi nda sō chik chik tā jāchī xīngdō māng dōla chōmē nā tāngzā nyanjī gī nā lā xī gu yōrī lā nā tē xīndu ngā dō tā jī jī gī sō rī gī kāng lā yāng tāne sē chū tā nda sō gī gwā lā tāne māng bōn dō gā lā tē xīndu tā chī lū gī sō rī gī dōng lū gī sō rī gī lā kvār tō ngā dō phū lū gī sō rī gī kāng lā tāne sē chū gī pāng lā nda sō kāng lā jā sā bō chā bō tēng sā bō tāne uri sī tē māng wā bā lā yā jāchī xīngdō māng dō chō lā nda sō gwā lā chī chā tā lō bā sō jā tō nā Se juu tu tsuri xin tu chung na tani manaba nye bari. O manaba nye na tani libu ki taitang raba. Chogo te nga tu taitang ki fongchong te tuu kwa na nga tu ta fongmei ka nangli jasi bong rwa rik tuk la sokwa la xie uri tina. Lakwar tu ta rwa mii rik la chomba ya na tani mii ki lusim nying ki taitang ta chay kuwa raba. Tu yin tu fu ki suwa rik bii ki nangli ba na doja xe tang tani mung sum ta nye ki kyu xa uri. Ta sem ki nye ri. Lung ta tiba pe kin sum ta tani yang nei ki kin zhibu yin ya sikhu ri tina ta tali gyul ring gyu ta nye gyu ri nye gyu ki wang tu xe na lung tu tiba pe kin sum ta nyunga nga li chub te ba xe ri ta yin tu ta lu ki ki maza ri ta zo chik chik ta mna wa nei bu ko na ta fu ki suwa ri bi gang la ngu ne tina za yu sung ki kaab su la mna wa nei bandu wa ta na wa so bandu bi kang za ki suwa ri bi ma nga la bar cha wo xi sung xiu ri mna wa nei ya ti ta nei mei ba ta tsai rin ma ta teng zang ki ta zi zi ju ki ta ne chu dian zui ta ba gong gong wei shen ko ki ta ju zha ta chang ma ban nei ju ki na la ta ne cha chang ma ta ne dian xiu ri si o ta ma na ban nei ju ta zo wa la xia gu ri si o ki ta na song na o nei ta li nyom rik shen na o xin da ki su rik na la ta ta ta ya xe bo se ki ju ta ba ta ta ne zhung lim ki ju ta ba ta men ki ju ta ba ta ta ne jie ki ju ta ba zo ta ne ko ta cha chang ma ta ne xie xia wo ta nyung nyung nyung ri ta ba ta fu ki tong ma ta se ki ju na za ta la se ki pen nu ta la ba cha ti nu ze ta pang na pen ze ta ten men be nga xin ne be cha wa xe ki ta zo ro ba ta nga zu xe lu ta ba la yang yu yu ki ri ti na xe sa me kang la ta la pang la ta ne mang ko xe ki ta ne ta zong mu ndu ga te yin yin tu yin ta zu ki kang la ta lang do xin ji ma lo ba mang wo ba la ta ne Lechina tene lusum tete war nye tu giri isi te. Te lusum tete war nye tu bayi na te taitangi. Fongchong ri la na taitangi, Zhongko ri la na taitangi. O ko, ta mi zhigri wala. O ti gang la na te kengang xe wari sanga tende dosi.

singa number 2 tanda number 2 sen simbele zen dini pyeongjong longjin yenjin le hon pyeoge longjin ki chokdeu jik zeli zen ning zeka zhe chidi si di ji nga le zen zo yong shu ken bem zhong a yin number 2 mu tu che nga zhen le zen sen xin neng guo ge xiu yin je si

ti tu chu ki tham si chi ko chen king ni to tu chi ma shu ane ju ma ki ti ma wo pe ki ta nga rang su le zen na lo la ti no mix se tem pa tu ka le ka le re re ta ma shu ai ti tham bo de mang dong chen shu ki ji za tu chum lo gang ga le de yong de de ga ti na lo le che ji de ba ti de xiam se ki je do ji zhong an ne chu gu xun ji ko wang jia yue si de ka le xie de or san na ane a me chu gu ta da zhou gu de yue bi ge chu gu de zhe ma ma jie kuan la ana kuan la xun ji ko wang jia yue le Ta ma jie jie ne buu di mei bu chaibu na teni xun zi wang jie mei bu chaibu ba. Nima te kar se do rang lo jie le le bi buu ke korang zu ke san lo dang dang da korang zu rik xie da tunbi ke mang dung ke cha ju tunri bai chu gu re. Tunri bai san ju ju bai nchana da ji gomo ju nishu ke jala ju nyu bu te pa ma chin ji o ti ko buu chung chu re tunri nyo chung ma de se ya tunri se ya mei ba. Sumba ti wang bu nui ba xio bi ke gengo la da jung gui ba. Da ti nga rang zu kar xie di or se da kong zung wo chin da gengo da buu xin cha ra ba. Ta gengo konang zu ki wang bu nipa shiobi na konang zu la ta ta chung chi ni chuku sopta ta tindri yorba. Ani kon zu ki chachi peba ti, ani jitang nipa shiobi na baya tuwa marba. Ta ina yang konang zu ki rikba ta konang zu samshi tunbi ki chachi tindri baya chogu yuso re. Shiba ti ta tindri saso shi shenju tiri se. Shi rim ki mang zu rang shi ji rang zu zang zu ni. Chim chen ni mik se ke chim chen yi ba sa tindri se xa. Ti terin ki nga rang zu doye ki na za ti ki jen ji sa fa sui shen ju tiri du. Ti kari se ti du su na, ane gengo subda da, ane bu subda tindri da jung chi nye me du. Ane nga rang zu shirib mang cho ki da rang si ki zan zu tun zu kun zu ki tila ji mik se ke da jung chi ya. Da tindri ki nipa pe bar wa tila tindri sarba tindri ji chung par ee sik du. Da nga ba ti kari su na nga rang zu mi ge ki cha chin da. Ani nga zu tachi kaan la ta nguibu mebi ki juno tunzu la sungjo kante che gu yume di go la ani sebo. Ta di nga la tenpe yore ta teningi yang ji sungjo che bi go la yang tenri ki sebo chungyo ba. Ta chukwa ti kari ri su na ta nga zu ki tiri tenpa jabjo che bi ki tenri chachu ben yungdu. Ani mi siya na nu zi chungbu ina ta la gen ki mu go ba. Ta di siya di u ta kari siya ur san ben chabu na mi ji chunang chongji ani ta mi ji chunang chongji ti jubya da yana mi ni ji jagri shio zi shio ji tindri ki jen la mi shenda ji ki kakdom chibu ta tindri kakdom chibu ta mi jubya tindri ki chachu bebe koran naang tu mi shenda la ani chungku sui bi na ting genji ki ma guba tindri ri siya ta yina ti na yang ngenpa chi ji kang chong du chibu na ta yang ti na chuyu ju ma re ta sunpa ti dunpa ti kari ri du si na ti ngan zu kesi ngen ki mang dun ki tanda ji ki zato mang chan ki ji zato na la tenpe yore du xie ki tu zu ki lo ti lo sum la nyang wari ngenpa ta lo ji ki siya da lo nyi siya andi xie di warwa ta jeba ti kari ri du si na ti sabar ri siya ti kari ri su na ta ji lo chung chung kang la lo na ma sung kong la ane mi ki du si lo ma siya da ta ji zeyo jeba da zembo jeba tenri ki cha ju ti lo na chung chung kang la chung ba yi Ta kaab tuidu maasim cheche, ta susu lona ya, ta mi lona lunje, ane ti shudok che chogu res. Ta ti kuwa la kaasim pe ya bori zhang aranzu di nanglo nganzu tante shete nye nye ki genlaji nga ti kuwa la geche tigdu. Ane ti la tebe na koranzu ngoni lopchun chige yubi sopta reduwa, ta ti tenpe tante shudok, ta ti juma shudok cha chogu res. Ti tangpo ti che, ta nipa ti kare, juno tangwa korje, ta tanda nganzu mangdun ki chimshun saya ti tangpo ti, ane ji zazun si nipa ti juno tangwa korje. Ta di go la, ane yam dindri cheju denpa dun shido, di ji di kari sanda nyam zhe lam lo ki san nu che ba, di kari xie do sanda, ta dok do ji xie bi na bai chana kangba, ka ba da ka bi kangba nyin jia ane di kari sa, zhe so chi gu yu ba, riba, zhe so chi yung du, ane ka bi ki, ane zhe so, koran kangba zhe so chi ya ke jub jia ten zu no chi ji ka ba la, ka bi ki kangba yin na xia ji, ka bi ti pe ju dang ba, ta dindri ji la xie yu sa, di go la, ane kan zhe ji gen ki gu yu me, riba. Ti go sebo tu, ta ti go la sebo sui xa. Nima ti kar se na ta nga zu tere tante wang song ki, ta wang jia song suwa rwa, ka gui ba. Ti kar se te usun na nga zu tere xa, ta tante sa chi ki genzang lembe ki wang jia xa jo rwa, sa chi genzang lembe ki wang jia. Sa chi genzang lembe wang jia ti go la, ane tante ti go la, terin ka mang to chung chung nang lo la, ti jirto chenpo ra shitang xa. Ben cha bu na, ti na nga ma na ta tante sa chi ki pechu dang yang ki, pechu, Tang ya wang jia ti nge ma ane tenma xia ma chu xia da tenzu ane me bu sui du da ti na lo la sa jia gen zhi long bi ke wang jia tenzu ji ane ma za ji ji de bu chuo ba da ya na xian da ke wang jia tenzu sa su qi xia da sa su qi bu de xu hu xu chuo bu qi riba sun ba ti ka le se na ta rang ngan zu da bian qian na ngan rang zu da a zhun wu bu ke dang wang ta ngan zu kang ba ya xing cha bi ke ya xing chang jiu ke kang ba jiao riba Ti ke dang wang da, da tila iwa chi ta guo la, ane yang sui xia. Da xiba

Lazengle jetting the pension long tin tin le kong ki dim ji the ri si be le zen di shun zam da ga she gi le zen ge ju tong an zu le zen la to gur tang kyap jo nang ken ki kya che we sen ken chok bu yong la ni wo ne to je na shu gi le ge ku shu nang go la

dùn bà chì trên chì yu. Tì rìng sà gùi bà tàng chè bà, dì chùn wò kì gàm tò chòng zòl gùi bà tàng. Nè dì nì, pù gìn tàng nì, gà ngè tàng mà tòng mà chìng yu tì chì. Chì lù chè tòng gùb gà ngập chù lù dà wà chù bà, mà dì chù bà bì, nè dì nì, dì chù gì dì, chàm dù yu gì gì, mèn tà tàng bù tì gì bù yu bì. Chùn tà zòng gàm tò chòng dì, ngè là chòng zù chòng mì gùn chù kì. Tì gìb, ngà lò ngà lì gù yu, ngè bà bà lò sùm chù xì. Pyo gi xin zhen chizu gyar jing zhui dong qi mao zhu xì. Mi ma pu zhu ma pyo la ngà dong na wu ta. Jing zhui ma ni, pyo gi mi ma la di ki zhun kien xì zhi ji sùm xì. Gam tò chong zhu ti ngà, ma di zhub gye bar go yi qi bi, zhun zhu chen su kang tu. Ma di zhub gye bi, pyo mi, tam zin ba mang bu, ji bar ga wè tam gu jim du qi yu xì. Gamdo chongde gamdo chongzu cenze qigui le qiba gesa wangwe wadru na war. Ma di jobge ba tan lento pyo la pepe pyo mi tamzin ba. Yu jun ay ni, ma di jobge be gyabcho kujubge pyo mi tamzin ba si ta. Kong ki gunda ni, ma di jobge be tamzin ba si yin ba ta. Pyo kyu ki tabsa du mar yu. Pyo do pipji, yu jun ay. Gam to meng mi sa zu su tam zin bie wun so gen lin ki cha le na yu. Kong la nye kong rung, tam zin ba xian tan zha war zhu ri ta wun so wun jin ki cha le neng yu. Ting si, wun so wun jin gip, zhun zui di ba ta, yu jun ai, yu ma tu ba zhu ri ki wo du cui. Chang mi, yu jun ai ta kong ki kong na chu gu ra sim che chi ba ta. Ba nga chi wei pyo mi tam zin ba ti, Gange kye to seba ta, du rui qinpu chuku ti ki. Ji bar ga wei long da tira ji zhen shu qi, tam zin ba cu, chuku ti ming la, wang bian jiang seba ta, ji ming la, xiao gam to ji da yu bi. Yu ju a yi, lang zu ta, ngui cha, sa tu cha xia qi, ge su pu yu la. Kong cu shu gab ki dun ba dar, kong ki bu te gya, pun jiong xi qi bi, chen ri wo tu bi yu. Ba ngā shū mi ngā dūng gyū qī gīn pio gyū bōng dī chū tā dōng. Xie rū gām xīn lū dōb xīn bē mēng mi pōmu chūng chū māng bū yu. Tā tīn sār gui bā qī ngā shāng hai rū gyū nē gāb tī dū. Lō chūb xīr sūn zām kī pio mi mēng mi zhāo bān līng tā tūk chē qī xīn. Tā jā gē mū kōng kī pio gyū dēm gyū līng gāb ngā xīn zhō wā pī wā xī tā mī sīm gui wā xī yu bī. 招班领起各地人，目睹土鬼起个，票据本地拿，熟悉些么他？罗琼伟，车仓么多个没变，俺票拿装丢给，民族东行图，查准给这边，日局一个票呀，票据本地拿，伢人没穷些送不些？祖母说表呢，查起日局一个票呀，拍马托呗。 罗局些立章给泡沫穷穷赵班林去，前缀给的本地就是不清白。罗队打了票来，给个穷游戏。赵班林去，蓝巴图，多推阿雄些，公推出城么东的亲亲白，他的大义总图，票据本地即是怎么穷为？俺昨天没注意，我们都小穷些送不些。 本局冷不脱，速度不穷为赵班林，到底托我家呢？先去通米托玩口语，俺唱穷学给马些提呀，可没绿多托，他被老被气个游戏。赵班林去，陪了西位金州东局呢，实际点不是金边，本地听着行呢，学个穷玩，宝宝钱不穷是送不是？西的林家给推上地的不呢？赵班林他这位。 米军们忙不，拦住他，恐得不了点呢，准备吸引。天气感到充足了，杀鸡天气他，孙秀娘头这一拉。天爱金追门面，托马立不实体。他接起了，陪小狗给过木他，从此他给给别人亏都穷呢，天来他心，忙做给错啊，给他们给不吸引。陪给那呢，刚爱他们托马真实体呢。 给他们送去短距离，努给确实没退军呢。票据人不有话人心去有些。来前几码杀过别，马的脚边边继续拧呢，挨了给的抢到了。

Lo muti chei na chimin la la puti si si be sen jong ke ni ni chen zo yong ba ge la shou de le kam sa lo ro ge ju nan ki sun se kheng ru si ru chi je ni gu be pa men ni tan pu yu du su yu be zo bu chong mo tang nen xin yun bin chi nam ni ne pi yan yi ling ge ma wo lo de nan ni ne gu su se tan cha wan lam zo kim san chen jun che yong be zhi min du su yi ma se ni yang pu ni le chen di nga le cha ge pi zum zo bu yong be zhi min du su yi ni nan cha la lo sam ni ne gu mi de ya yi ne lo ro ge ju nan ki se ma hak zhen la ge dan nan be zi wei pu yu si be 这里车之区域别，其他建议呢，都留给俺新区主管收银了。

Lo pasam ni ang nangan sir kung hindi bito ni na sa sibis sa no kong kain na ni ba le sendi na ju de lin yan son a ko zu ne tan pa do nian zai de bi ge lan ki lan lin na to zai nan xu yin gu le ka song si ji nan sha ti ni na hui ku de ren bu yi ding hui liu lei sibis sa no kong kain na ge yan zu sa lan gu le ka song a le ma wo lun de nan lin na ki lan ni da to sim zhou yu mei mei de xu yin si ji nan sha to zai nan lo sen zhe lin ge sam dia le du yin na a ti ni ki yan zu sa ne zum di tan zu yu shi bie zhe pa sang ge le zhen cha zhan lo pu cha bi yin la a le zhen ki tuzu gi gi bei ne ti ne ji di to li ne sen zo mang ta ji ge chi di ne nian zhi shi to men su che zai ne ling ge ge gong xi na ro na la ngan zo jie mei le sen na yang ge jian yong shu dian zai wo le

qi tu. Qi tu ni, chenbe ding rim na, ji di kir nye we cun do ki mi lam ting yin la. Qi tu ni, pa de mok jin chu, se ki lir nang we ni sir chun mo ting yin. Ngan su, nin ji ki ngi tup ta, cha bor tu dik di. Keng ming chu si din ding ne, pak pip ngang, sim si ki shok sung gyung du. Qi tu ki chenba rib ri, qia shu ki jia cun neng xin, zi du ki pup yong wa di. Sato tang, damba ki jik be zira chung chung tu. Makba su wa tang, pangma su we nyen dun tang. Jidam tang, zidum ki zidung. Tendung, parba gyebu damxie tang. Mersi gyemu cha xie so, se langir, qi jen ki yue war, qiar yong ang. Nganzu, mi sun zha xing yin rong, rang rang la nam yang ji te me be qi tui ri yue ban ni. Tie zun me. La le qi tui ni, num chun ki rimu dar, cer du dian si la. La le qi tui ni, gun sum ki lak lung dar, ka do che yang si. Kandar, qi tui ni, ngan zu qir mi ki yun chung su, nam yang dak dian tu ne be, chen xin xing yin be. Ga kyu chak tang ki qi chen kang yin yang, qi tui ki chen ban ni, do gui ki rimu dar se. Tier di, qi tui su chung we, tuin kin sang yin kang yin rong, ti mi si ki mi zi shi bur, chang jo tang dok cho ki shu kin tip si ti. Tang zang ki qi lu la sar ki ki nyu gu xin bu be, pak cha ti ni xin du se be. Ngan su, reng yi ki qi tui su chung we, de tuin la, ling yi ki lang dor che di. Rang ja ki qi bar, lam tuin li gu xik che gyun ni, kaya gang xin du chi wo.

0: 中国国企除区域所给昨年南昌市立柱企业于其新竹南苏木七只街东阿别塔杂谈南苏木七绝对了人均南菜木七出街给去看阿拉大卷街切别他牌儿讲到总统杂谈贴切家家端去团购他南菜贴切家家送去锁骨子于别
1: 看你从端部操办，恰见去生育用扎村头头，从端部生育政策吧，和亚东去，我就那我行了。第六村头，牛津塔扎扎七位，给及七十塔，变作推不我。中国七角从端去，女秀三位，军队点到一批去，那么上不我有些。第六进的唐伯年阿不牌，我说七多南京去用吧，过儿同住七座，你说差出个什么天？推送不来，感觉这样差送怕有他。天哪，南京七彩，感觉
0: 你说差我怕我他，其中其次，感觉就去差给一把有些。开始三个月，写到七八十呢。你对苏振波他、陈振波、杨振涛大多把这么些年，你当下面你说走路了，该用给开来正中去接近他，谁去提查单位，结果被拘了团，归这七八他。七个月呢，开来正中去团结他，你讲，狂被接出去接近他，谁去给干那了命呢？南端配送车被开来正中去接近他，谁去提查结果，接对他边呢？
1: Kile Jingchung Kyunjia Tha Byuta Kwangbe Chukyura Gyanlin Chikyuyimshi. 中国江南区基地昂大托内最边玩儿时呢，第六进的唐国连阿不牌儿，沿用江南公司电价均落了马脚七彩，过儿通球了，廿多十个月就看个什么天，推送不来，加上你查出牌呢，江南组装铁马脚七脚了，规制给内部七八团队，确用呢，南国加起东个塘，变作塘制作皮革给南国贵秀七六东脚了，代表南点特别有些。
0: 看你三块币中央地位呢，写到七八十呢。第六沿用给六千六米，香格松开制作拉链起过巧用呢，别个错的。加起巡逻老么错，西镇给拉链车插拢用我它，前期就叫了车墩起个用不是，写到七八十呢。创始他个用完，郎最前期交给车主给机构管理系统，沿用给六千呢落单了，巡逻老么车总阿点下咱们创始图，制作拉链它，忙边写不出去叫了，举个用不是。
1: 看你日本人给三金、奥恩克、日本人巧克、以色列人，每共七点七八趟，结果前三交换，七十点三美币，每百元投七六七八，刚年七百，日本人给每六周当少给团建政策，现在以色列周二整个民喜剧有些。
0: 光顾看春天表，看你开不着车票，人民内区年收入稳把些呢。这次九年牌，二不来人民贵票，电器那边出个团就团住生意不谈，提出那边给他送去锁住，给他们投销有些。三男子，天地刚刚三九年就选车。
2: 你看你，
3: 看你，
2: 群众拢起年轻员工，还给拢起伊。
3: 曾中堂龙井队曾中堂龙井队儿，曹魏迫近两年为曾中队长，第二天，我们苏里马尔新土，米菜英烈对卡拉冲，
2: 恰恰白马塘村边，总瑞古在端木地，
3: 新开超过两间村，眼望级别，算是不？曾中堂龙井队儿。
4: 咱是南田边新开田间工厂商，田地铺盖农田地里才能铺盖选给种开嘛？你们偏多垃圾，给一个团内怎么的？总把不比准坑内比准能为增重人质，你这么不行不行，偏多内铺盖都铺不住的当种植，养田间需就应该先需要。
5: 第二天给今年那么多不要呢，中午不西北，怎么种给留什么就不提呢？生意链接，我有的怎么种地，怎么看嘛？你们偏多垃圾，个人我就多点选呢。你们偏多垃圾，进入七东谷边，端出团结路，是个字儿古冲不的。群众每日六零给一千个去，给一大周堂总理进展的团结。陆续总理六零去，选给总把部土里面西部的进展，听结巴了，陆总那会儿拼命又不是。
4: 你们偏多垃圾，他的品种年龄差不多长度，吃了难行越不得。空气大排，差不多当特地难做脱。第一个团呢，陆总当增重说，总理争取忙不比人越紧。陆总当增重确定讲开些些，我其实比准能用越不是。
5: Ndrumugu shibe zemzhun di gyayi ki parma tini, kongki jelo nido ni lo ne zomgo tsubada. Tuyun lo gya ringla ngachir sochu tingma gyanji. Jelo nido ju lor zomba bu bichun kang ni ngay su bichun langxing. Ndrumugu shibe zemzhun di pyono ne pyuyi la pakyur shuji. Jelo nido ju ni lor pyonchung pyuyi bingi bichun kang ni ngay su bichun chepshi. Ndrumugu shibe zemzhun di ni Zhongguo sisi qimur gyurju goyi qe ji gi pyo gi sunan bie cuwe ne dang ngun sum se jin du cun xing pyo gi mo gi gi lewan le tu gur qi xi zai du dun bie zem zhung pyo du chung wa xik dang. Tu gab sar bie pyo gi ngun yu jing lu gi zam qiu ke jin xik yang yin ba ti ni ba jun jin bie qe ji. Pyo zam du ma se gya yung gi quen du yang nian cha qi jir ke ba dang. Jie lin qi gen dang ngak ju gi mi do tur gen xin du mang bu chung xing. 야치 로버뷰 최도 박자 하장 상부식 튀니 좀나 가위에 쉔기 망뷰 믹뒤 체유라 줄다 줄미시 샴라 땡게네 표기 쉔기 좀캠마 니마 편도 알라지 개이기 토안에 잠바다 표노네 표게도 법줄다 좀지 양균제 휴베 점중증치 좀무부시베 류숨주바티세로나 아구치링키 초츠츠부마 외부 인삼네 미상네 롱바시엔라 주지 양양시나 춘주파게 슝지 마리 지다 뇌라 추구수 추두 체두추 코란주 추두 차수나 난주 양자 추두 체조 다제닌지 랑면 인식이 요 말베 시시 지소니기 추면 각부 대당도는 슝기니기 추두로 거럽기 잠바유 정외도 지지 아마라 베그드미 나란수 니추 나란수 소수 추두 체조 아마라 대피베 튠디 냉을 띠니 하고 마죠. 튠유도 피바 뒤에 야구 충수. 밤에 주교인 지태 까면 능주 뒤수루리 개시 계랑기 삼루 규르메나. 내주 가시엘라 삼루 동화를 퇴주그 메지기 주세와 뒤 니만 증이 있게 내주 말이 내주 렙탄 림바 충와규 다자 대기기 남바근도 랑니다 불라 와르기 제와를 삼루 동화치 가브리 불라기 랑이 꾸네 조로 체나 삼베 로 틴저 차르바다 네주 틴저 체마니라 메 삼로 셴다기 띵라 규르치도 체테 삼주 틴저 셴키 깨네 마신 바치 귀기 페미 찍기 깨바직당 뒤행부 틴저 냠도 대치 루프로 닌지 치기 민스 셰바이나 생기 총주난 깨차 춘이 닌지 장 친두 메바이나 냠도 되고 된지이나 Dechaki wanki hinam. Pyumi kanshiki, norduki wanki chokatsewar hale hansan cheken memu. Kesi, dechaki wanki hina, tini mi suitab chewa shikimbata. Senge chongzu mi miknang, pyumi te jawani danye mebe, pyumi ke cabushikdu tongkishu. Tadung ala kondrosa gidugam. Pulaki, sapsap siksi ngangchi. Shio shen masun, Dagi gi rangi samtsu ngoma tixie. Nga jima tinta qie miyo. Masini bingi qenpo chana pangmar qinxie nganzudan sega nyamdu dungan marabu. Kerangi mi nang bingi tong me duba tinta duge la. Ri, bingi gukcuo zam yuari. Yina yang meo yang kimzang di nang lega qigi yubali sakyan tongjan xene dugi yuwa mari. Bingi gi goro lingma ni la dagi gi simba chukwar kyuru. Nga tinta sigi me. Kyoji samlo tinte tongtun jiyin. Pulaki gyumzen sechu zinyi chema nila dagi gi goyu yu chebe. Tinte xena yangyara chokzu yu shurju doktab meba kyo xini jiyang ma xe. Me shorwa te ama chunzum yongsu nyamxin gubar kyuru. Me gyun chungji ama ngunse tubu gane. Gacha shudu u chechab yuwa dardu nawata. Zhutu kyoru linglin chejing. Nima nisum ri nang menkang le ting ri zhokyo tunye. Nyingdob tang dienxing nangwa gi la ngarxing gobe ama chunzum gi shu zamya mebar kyoru. Ngubu chunggun te chungmi onyuan tenkang tang nintua zu sanye kesip topkyang. Simba yubu teri xienki ruwa chetab chewe. Taja mo semgi dang ka chetab mebar. Natsa dawar zhutu kyang. Sam ki ki yin chi mui lakpa ne sung gui ki yue chi. Semki ki lakbar sung na myo simba xine lyo la papji xue. Tengayi na modang semki nyam tu de rung, kim te nangi jinda ki nipab durtip mebada. Ta na tuen chungza zamshi yin rung, semki ki samcha la nye na myo jinda ki nipab shurki yobadar morang ume ta chubarze. Wendi taja tuen kari yin rung, semki me na myo ta chuki mebadar mē sēmkī kī sāmchā lā nyēmbar chī. Tītū kī sēmkī lā yāng zhō sē zhō nē mē tē pū chōng zhū āmā nī shēk sīmba tā kāngba nī chū kēr shī. Chōng mō chōng wā bīng kī kiāng dē kī kī chī bē pū chōng zhō rō sēmkī kī sīmba chāk sā mē bār kūr tēp mō chōng kēr nāng āmā chēn sōm kī sā rā dē gō bā nī lē lā gō bā tāng zhā. Chōng kēr kī sēmkī kī yī wān tē zām gū mī tū bē mē chōngkēr lā nāwā tēzān mē chō. Chōngkēr nāng xī chāk bē chōngsī bā kāshē nāng xīn, nian jīg rāng kī nāng lā lū dēng kī chōngsī bē xū zāng dā sū kī chōng nā jī mā rū nyam bā tēn rā mē chē bā rā. Mē ngār xīn chā lā lē mā bōng bō xī gē bā tī lā, chab xū cē chāng bē mā dōg bā tē rā, chōng bē pē mē kī tēn rā mā dō tāng, dē bā zām kī chōngsī bā yīn bā mē hā kū kī rī jī xē kiāng. Mē gō zām chē bā lē, pū chōng zhū zhē zhū gī cē shī dēn sōng gī. Khōng bā bō tīng jīg lā chōng gīr bē chē du xiong dū mē lā xiu gāng mē pū. Tē dār yīn rōng chōng gīr gī mō lā kiong dāng mē bār. Mō nī chū gu mā gī khōng lē chōng dō kā wā dāng. Dōng gī chū dī mē bār kiong nē, xie zhī gār xīng zhāng lā mān dāng gē bār kiur. Chōng bā yā yun cuē mō tōng nā chē wā kā zhū yu rōng cām xā dī mē kiong dō gō rō lēng wā dāng. Mē gyōndō gī tuā nē, chōng gīr tāng chōng sīp wār gī kia bār līng tār. Tsāng mē rāng nī chōng gīr nāng gī bār gā tsūr chī. Gā tsūr tīng rā chī bā tū tū sēm gī gī yī lā. Chōng gīr nāng lēp tēn tī chōng mū dē gī yī nā jī chā nyam tī. Dē gī chōng gīr nāng zhōn tū lō tī hāng sāng gī bā xī yō jī. Zōng chōng nī dāb gī sēng gī chōng zūr chō wā gī gī yōng chī rī. Mē kīm mī rī xīn chā chā mū tsam yā mē bā chī tū. Tuan du chong kir le de ju ji yu. Kesi ama chuan zom tang che mi na chong kir di mo la ji shik jin si tang. Ame nepeb le gyun do qin be. San di gi kim di gen kur gu tu. Kuni kakbu yu ba sim za kue we chong ba zui xin be. Dagbar san di le pie byun ki le tang nan bu tak le cui ruwa chi. Chu gu wo da jie ji mo le kar bu gen yu ba tang. Kim tsang di kim tsang pagi tang, pagi xian la ngu zhu jian ne, sem gi gi ngu xie kian qi mang tu song xin. Zhu nyong we kim tsang ni chong kian nang gi ama chun zum le kian mang war kyur. Nian dar xian gi kim tu le ka qi gui du, jin da tang jun zhu min zhu zha qi gui ki gi xu. Te dar xue li qie qie bie do ji gu liang tu. Tīng nī sēm kī kī lēkā chē sā tīr gārwā zhē xī kī pū wāng chū kī gōr tū nī. Wāng chū kī chōng kīr nāng lē chā gēn zāng lāng bē zhōr bā gē bā tāng. Pāng mā sū xīng kāng bā sār bā gē bā rī sīr. Tē gōr pū chōng zhūr dū tū nī chēn pū tū nyōng mē. Kāng dār yāng lūng bā jīg bā yīn bā mā sē, jēn sā tsō mē chōng bū yīn bē, mē gē chā tū bā cī kā xē chī. Tē dār mē nīn zēn gūn dū chēn nyōng wā tāng. Mo la dong nye tse le deba so khen te gore yang tu. Jinda ki. Wan ju kham tu tatung kyun su pu chong zu me shi tu. Ming la doji sigi yueb zha. Ge sa me zang chenpo re sigi du kyang wan ju ki chong tu ngo yuwa ta zhabu chi tu. Ji xie. Pu chong zu ne chong kir par sem gi ki chen mang xu ni mi ti yin ba ko qi zam chen rung je pu chi yang ma chung we mo ni yi tang qie. Mē yī lā cī tīr kō tāng mī tū lā, kū kōr yāng mē ngē nō nyam lā. Gāb rī mī tī kōr tū wā ām, kō tāng tū nā yāng. Mē sēm lū lā pēm nē tā kū. Chā wā kāk shū tsāng mā jīm yōng wē, tā jā mō rāng xiong bā rā chē nū kēng sū yū. Mē rāng nī kī lā nī lā tī nē, cō wā kō lē kāng yāk bā kī tū bā chē tī, kō nōng kū kī rū chū kū nyam. Wen di, di ring kue ming tue ba zam ki, sem gi gi ning ge per shu qir song wa tang. Ti zhe chan pa te ba dar go or ca shu shu tang. Yen la xi le shuk me jing, lu yong na rum rum la kyur. 내수 대잠네 참 채나양 림 딱다 섬기기 도지고로 망잠 지워

Lo muti che na timin la habu ti si si be sen jo kong ke ina ni chen jo kyong ba ge la so bu ti le kham sa lo ro ge ju nan ki sun se khong ru si ru chi je ina ku be pa ma ni tan pu yu do su yu be jo bu chong mo tang nen xin yun bin chi nam ni ne pi yan yi ling ge ma wo lo de na ni ne ku sun se tan cha wan nam jo kim san cham dun che yong be zhi ji min du su yi ma se ina yang pu ni le chen di nga le cha ge pi sum chong yong be zhi ji min du su yi si ti nan cha la lo sam ni ina ku mi de ya yi ne lo ro ge ju nan ki se ma hak zhen la ge da nan be zi we pu yu si be 这里这支区域别，其他建议呢，都留给俺新区主管收银了。

Hello, pasam ni ayang ngan cuy kung hindi bito ni na sa sibis sa nokong kain na ni bale sa hindi na juo dili niyan son. Ah, kwa zoon ni tanapo do niyan jay de bin, kailan kailan ni na to jay na siu yin gulay ka son si jina sa. Di ni na hui gu de ren bu yidin ni hui liu lay sibis sa nokong kain na, kaya yang jay sa la gulay ka son. Ah, le ma wun lo de na li na kailan ni da to sim jo biyo bay mendo siu yin si jina sa, to jay na. Lo, sa nro lingay sam dia le du yin na, ah, di ni kaya yang jay sa ne zum di tan zo yun sibis sa pa sang gilay sin cha zang lo piu cha bin la. Ah, le sin ki tuju gi gi bei na ti ne ji di to li na sen do mang ta ji gi chi di na yin zhi shi to men su che zai na ling gi gi gong xi na ro na la ngan zo jie mei li sen na yang ge jin yong shu din zai wo le

0: nemi da chiki nganzu lakbar chugi ji
1: nemi bu chiki nganzu lebur chugi ji
0: chu chu di chiki nganzu chu chu lembar chi
1: chakdo gu ge chi ju yi mu chi shi se lembar chi
0: mi chiki zhe yang xi jiang zhe che cho
1: nyam zhou ren de zhe wan ni ngen ji dian de yang chen xi
0: se chu kang xi ki yu ki min nan yong wa chi
1: 미리카기